0: kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha, yane angaite sa iye. Zita rangu ndio ndi baba Joseph Mechanic Manyeruke, ndiri pasimineti radio.
1: Zimnet Radio. Zimnet Radio. Zimnet Radio. Zimnet Radio.

0: kisone moyo wake mambo. Ndiye anehangaite sa Josepha, ndiye anehangaite sa iye. Zita rangu ni ndonzi baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.
1: The hottest new music.

0: kisone moyo wake mambo. Ndiye anayehangaite sa Josepha, ndiye anayehangaite sa iye. Zita rangu ni Donzi Baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.
1: ZimNet Radio, the people's